ñoqa pobreta, ñoqa huachata maymanta, uyuaj qepanti, llamaj qepanti kacharpawanki, munasqaykita, huellusqaykita maymanta, wasi ukupi, ladituykipi tiyachinki.